0: Ritmo Joven. Cianolo Racing Lima, Pontualu, Megahertz.
1: Belum sira, ito hoto yag beat ihaitaan rasik maka beat positivo no negativo. Pangyari ito uza ito yag beat positivo, ito sa kriya relasyon diag ho ito niya anrasik no ho ay maselo.

0: Aurora. Hafanon e Roman Dade. Segunda to sexta, Tucunen to Tucualo. Prepara e tania energia a tusimu loron fom. Radio Liberdade, Sianolo Resin Lima, Pontualu, Mega Home.
1: La senti tenyo oras mas basic badadaong, obrigada sa inafating hohaw iha programa Aurora. Kar kita balong preocupa dala rumah ita sa failya iha lorong ohi, mabing importante ato nafating fiar iha itinya angkatak ita beli.